na na e de tuo sa nti wo de ohwe a wo se e ba ni se wo de obeduru ho ti na na di asa oh na na ho ho ma ba ngiring ngiring geng geng geng ngiring ngiring geng oh oh oh gim gim gim gim ngiring geng geng geng ngiring geng geng geng na na tututue wa no agye mu kakra gbe

0: simu to crow. Ese ashe eni elumunka. Sure say amani. Kel charcoal toothpaste suni. Yeti center for.
1: Media ma jika charcoal toothpaste atubu. Misina no pia na dua mekodano. Ema mesi ye fita. Confidence level kwaso. Etibinama. Na mesi tetu ni nebusu.
0: Enkarenu ania mami num.

0: Kosi senye Boswa womene sempa Debra ne mamba Obi
1: Masomo wa Sempa 94.7 FM. Eko si senju medie no asugusu wa uti yeno. Ma yene mwenye na ase niyema makwaba. And mensanyo mfacha opason koma mwa mdendendendendend. Tia besre mweni diye mwa se mode ebeche yeyi. Medika katre mo se ene yene the acting rent commissioner. Ura Fredi kupuku betu nasi edi enkomo. Inti questions hawa fawo rent on sensem ninyi na yebeje na weyia no edi amayeba. Ansana mema na kwaba no ma mini nkomo mfa Haxa capsules ene Haxa mixture hon na afi yentuaso. Inti ene yeshe alcohol omoe nomen san anuwa ding ene smoking ene insunsuansua ewo all sayariye no, se ube nye bi, se ube nye bi, yeni saan koma nafe, yen tuwa. So, mini akwa abete sayin?
2: Sini obi nyami adome.
1: Bibie koye. Bibie koye.
2: Bibie koye. Na de saye se kurane se ni nyami adome wa din fiba akwa kabi.
1: Eye, insa anu wa din.
2: Ya.
1: Ni pa bibi na nimi apete si. Ewe yeme yi emu. Ewe effect biyo yen stomach lining no eswa na.
2: Sini obi mida wa sima mifan chia ma ya shefoni ya tifoni na. Asamu ya ubi sa mi, tole bi aya na obu ono mwa stomach ulcer no bane so na ono Haxa mixture na capsules na empen bebre na ngro for tai ka so me no ma dro no so asa yare ni wo ho na so na nyo ma bien se so de kan ipadua no
1: so
2: de kan we bi ni eye alcoholic drink ya wo kan once me alcohol no me pa cho u treat stomach ulcer na o nom ensa no odini a na sa petition ya me pa cho any yare sa no e be check
1: e be dey
2: e be dey say, one of my corner.